mamu awa susoki na lobi na kumbinga mbo pona zandumba yo moko ebisangai mobai no atindo na poto po oya kuboko lobana yango na peso signature ekoma yo awa oyebisi